0: Lamede, mede, tenno kasa ko limo akibat ni. Yupayo kita kisangon ni ko ga upahan, sa uma ubah maana kupi ko tabahu di daka mga dodo si motel, na ni ko da si motel ni kini ko kuawa. Kuawa man ko nanyak daka.
1: Kuawa si Allah makasinihan si, ni ko ngentas ko nyajak kemiskinan si Allah.
0: Iyo, engok ko jama pagi, ko minjak pagi, nang lupa sarapan pa jalan ban, kini mak lepayan cak daka sa.
2: Ya Allah, ano mo uneh medyo na tanoyo? Demi memenuhi kebutuhan rumah tangga ini, dipukuk na kaya kapag upahan mo.